Dia tu kita dengar YFM Manis. Ang kain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat. Woo-woo.

Dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kayang! Araw pa kita to prindang. At to ya, ulat-lat.

Lama memimpinuan, agi ingat kaku dia tu. Ukai kaku tu suba, dikumainuan sita. Hidup matinuan, sigi ngai, begunaku.